Borogat na kinasim ga ipon borogat ang sudres na. Eh, magkata na turpasugat ang aras fronyes. Wondering wag tayo siya meniko. Stoyo papunutan ikang sampun kalatarakan. Tamto esto.